0: ako.
1: Osha, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
2: Ah, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: yun lang!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs

news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: Quarter Mix on Taps Radio.
1: Oras na naman para uwian ng mga nag-opisina, mga nasa paaralan, at kung saan-saan man kayo pumapasok na trabaho, uwian na! Yeah! Ang tanong, kamusta naman ang inyong araw? Okay lang ba? Naging productive ba ang inyong araw? O wala lang? Boss! Musta naman ang mga tauhan? Okay naman! Eh, sana nga okay lang din. Ano? Para lahat ay happy. You know. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Ano araw ngayon? Thursday, no? Uy! Friday bukas, oh. Thanks God, it's Friday na ulit bukas. And then weekend na naman. Tapos na naman ang isang week na paaralan. At kung sakaling merong mga gawain, naku, wag naman sa weekend. Ano? Eh, isave ang weekend para sa inyong mga pamilya, mga classmates. Sa lahat naman gusto pang humabol mag-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated sa kahit anong campus, pwede pa rin po. Welcome pa rin po kayong mag-enroll. Lalong-lalo na yung may mga reservation. Bilis! Pero pag wala ka reservation, try mo lang! Baka yung grade level na kung saan ka napabilang ay meron pang available na slot. Try mo lang. At baka sakali may ikaw ay makasama namin next school year. Sa mga incoming grade 11, gagamitin ang aming bagong classrooms sa aming bagong campus. Ito ay ang Sterling Campus. Grabe kabusy namin guys para pagandahin ang inyong mga classroom. Pati dito sa main campus, nako, naka-retouch na. Kung sa babae sana ay maganda na ulit dahil naka-retouch na ulit. Sakalang gumaganda kapag naka... Sakalang gumaganda pag naka-retouch si madam. Pag hindi naka-retouch si madam, wala lang. Di ba aljan? Sakalang gumaganda pag naka-retouch. Pag hindi naka-retouch, parang bruha. Ganyan. Kapag naka-retouch, parang diwata. Ganyan. Pero lalong-lalo na sa Facebook yan. Pag naka-retouch na yan, magpipicture na yan, ipapaskil sa Facebook. O di ba parang diwata? Pero sa personal, di yata. Hindi yata. Ay nako, good afternoon everyone. Welcome back kay Papang Lakay at saka kay Mamang Baket. Dito sila ngayon sa Alicia Isabella.
2: Ako'y sa'yo, ikaw ay akin.
1: Tutok lang sa Taps Radio.

News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
1: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah! Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah! Ang bilis mo naman magsawa! Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah!
2: Hinatak na ng bangko pre! Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment!
1: yun lang!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang!

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: Plug.
1: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Congratulations, Stop Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Hi sa mga mommies! May revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
3: Pinoy Classic.

Alam mo, sa totoong buhay, bibihira ang taong nagsosorry sa kanilang mga mahal. Yahoo! Pero ang sabi ng mga idealistic, mga taong mag-a-advise, maski daw hindi mo kasalanan, kailangan mo lamang mag-sorry, my love. Para tapos na ang problema, tapos na ang boxing, tapos na ang tapos na ang simangutan, tapos na ang issue. Basta mag-sorry ka na lang maski hindi mo ginawa. Ganon! O pag yung misis mo pinagseselosan yung kapitbahay mo, ganyan. Mag-sorry ka na lang maski hindi mo ginawa. My God! Mag-sorry ka na lang para tapos na. Ay, ayoko ng ganyan. Uray ang arami din na. Guys, huwag tayo aamin. Huwag tayo aamin. Rule number one. Huwag mangaliwa. Rule number two. Yan. Kung mahuli, huwag aamin. Yan ang ating rule number two. Huwag mag-sorry, lalo na pag hindi mo ginawa. Diba, ba't naman ako mag-sorry pag hindi ko naman talaga ginawa? Alam mo, sasabihin ko, guys, kung ipipilit na misis ko na meron akong ginawa, sasabihin ko, oh sige, gagawin ko para after that ay mag-sorry ako. Bakit ako mag-sorry sa hindi ko ginawa? Gawin ko na lang muna para may rason para mag-sorry ako. Okay ba solusyon ko? Mapapakinabangan man lang ang iyong pag-sorry, edi gawin ko na lang muna bago ako mag-sorry. Okidoki! Okidoki! Good vibes lang mga classmate, alas 6:17 ang ating oras. Magandang umaga sa mga nakikinig sa Top Santiago, sa Tops Radio Santiago 107.9. Mga nakikinig sa Tops Nasim Rojas Campus, magandang umaga, 107.9 sa pihitan ng inyong mga radyo. I'm sorry. At magandang umaga, sorry ha, sa Ilaga na hindi pa kami naka-hook up eh. Tagal-tagal matapos yung aming bagong repair na studio. Pero naka-open yung aming radio station dyan. Hindi nga lang naka-hook up sa akin ngayon. Okidoki, I'm sorry my love, pero wala akong ginawa. Pero pag gusto mo talaga magso-sorry ako, eh gawin ko muna para kahit papaano eh may ano, may pakinabang yung pagso-sorry ko. Okay? Ganun na lang ang buhay. Maganda umaga sa mga nakikinig ngayon. At nakaw, anong araw ba ngayon? Friday pa lang ngayon, no? Friday pa lang ngayon. Thanks God it's Friday. Tapos na ang sahod nung nakaraang kinsenas. Anong balita sa mga sinahod nyo? Meron pa bang natitira? O dumapo lang sa iyong mga palad at lumipad din lang agad. Okay lang yan. Basta importante, meron kayong natitirang pagkain kahit papaano. Meron natitirang pambili ng pagkain para sa pang-araw-araw. You know!

107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga sa mga nakikinig ngayon. Alas 6.23 ang ating oras, mga classmate. Ay, kamusta naman po yung mga may pasok pa rin ngayon, Friday! Kapag umaalis kayo sa inyong mga tahanan, sasabihan nyo ang inyong mga misis. Mahal, only you. Only you ang legal.

6:26 ang ating oras, mga classmate. Magandang umaga. Kasama nyo pa rin si DJ No Name. Ay! Mga balita, walang kwenta mga balita ngayon. Wala lang. Walang mga ano ngayon. Walang mga importanteng balita ngayon. Wala rin na importanteng mga update. Mga mema lang yung mga balita ngayon. Kaya wag na tayong magbabalita. Magharutan at magkwentuhan na lang tayo, classmate. Hanggang alas 7 ngayong umaga. Maaga ako magpapaalam mamaya, may ano lang ako, may bibilhin lang akong tiles. Purchasing officer. Ginagawa na kasi yung CR ng aking opisina sa Sterling Campus. Wala palang tiles na para doon. Kaya kailangan kong lumarga na maaga mamaya para makabili ng tiles. Diyan lang o sa malapit. O, diba? Ako lahat ang namimili ko anong tiles inilalagay. Kaya kung may nakita kayong pangit na tiles, ako sisihin nyo. Ako nag-desisyon doon. Kung pangit ang kulay ng aming bagong building, ang Sterling Campus, pasensya na. Ako ang may kasalanan doon. Malay ko ba? Ewan ko ba kung bakit yan ang mga napili kong kulay? Wala lang. Napanaginipan ko lang. Kamusta naman po yung mga hindi pa po naka-enroll sa TAPS pero balak mag-enroll sa TAPS? Yung mga walang reservation, try nyo pa rin. Baka sakaling meron pa pong slot. Meron pa naman mga slot ngayon. Maliban lang sa mga K1, K2, ganyan, na kung minsan wala ng slot, lalong-lalo na sa morning, ganyan.

Kamusta nga po pala yung mga nakikinig po dyan sa Ifugao? Maraming thank you. May mga nakikinig sa Ifugao Province. At siyempre mga nakikinig sa Quirino Province. Magandang umaga po mga kuya, mga ate. Thank you po. May mga wild signal. Yung mga napapadpad na signal tayo sa ibang mga lugar dyan sa Quirino Province. Lalong-lalo na sa mga selected na lugar lang naman. Kasi hindi naman talaga tayo solid na signal dyan sa Quirino Province. At saka sa Ifugao Province, sa Ifugao. Ganyan na rin sa Maykalinga, sa Apayao, may mga area dyan na nakikinig ang mga kasamahan na mga kaibigan natin dyan. Hindi naman solid na signal, pero may mga wild signal din tayo dyan. At syempre mga nakikinig, alam nyo ba yung Maliko? Alam nyo sa Maliko, nung ako'y bumiyahe, pabalik, maraming area dyan na, di ba mataas ang Maliko? Maraming area dyan na malinaw ang Tops Radio. Diba? Ganun lang. Wild signal ang tawag namin doon. Yung mga napapadpad ba, hindi siya solid na signal. Pero mga wild signal nandyan, napapadpad. At siyempre mga nakikinig sa Nueva Vizcaya, magandang umaga po sa inyo. Kapag gusto nyo makinig ng Tops Radio pero medyo malayo-layo ang inyong location, maski nasa abroad kayo, ang gawin nyo, i-download nyo yung radio app. Nasa mga gumagamit ng smartphone, yan, mga Android phone, pwede nyo i-download yung aming Tops Radio app. Yan, Tops Radio app. Punta lang po kayo sa Google Play. Hanapin nyo yung Tops Radio Philippines. Tops Radio Philippines. T-A-P-S. T-A-P-S. Radio. Tops Radio Philippines. And then makikita nyo yung libreng app. And then i-download nyo lang yon, install nyo. And then pwede nyo na mapakinggan ng Tops Radio Santiago, Tops Radio Alicia, Tops Radio Rojas, Tops Radio Ilagan, Tops Radio Kawayan, ganyan. Para 24/7 pwede kayong makinig sa amin. Ganun lang yun. Good morning muna kay Doc Ray. Magandang umaga dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga rin kay Doc Joshua, kay Ate Kay, at siyempre kay Ate Che. Yan. Good morning Ate Che. Magandang morning. At kay Nanay Saling, kung nandyan si Nanay Saling. Magandang umaga rin siyempre ang aking pagbati sa mga taga Bayumbong. Good morning kila Sister Belle. Magandang umaga mga bayaw. Magandang umaga sa inyo. Si Mamang at saka si Papang nandito sila sa Bayumbong ngayon. Ay, sa Alicia ngayon. Yan. Good morning sa mga kids na nandyan sa Bayumbong. Good morning din ang aking pagbati kay Ma'am Angie ng Top Santiago. Good morning, Ma'am Angie. Good morning, Ma'am Angie. At siyempre, good morning kay Sir Chris. Good morning. Kay Sir Luvi at kay Ma'am Pearl. Magandang umaga.

Gusto ko lang tong version ni ano eh, ni Sam Milby. Ay, nagpapabati nga pala yung aming mga kaibigan sa NTC, National Telecommunication Commission. Magandang morning po sa inyo. Mga taga NTC, yung mga kaibigan namin dyan kay Engineer Mario ng NTC Santiago, National Telecommunication Commission. Maraming salamat po. At syempre magandang umaga din sa mga NTC Regional Office. Magandang umaga kay Engineer Joker Abrigo. Good morning po sa inyo. At syempre magandang umaga LGU officials ng Ilagan City. Good morning! Headed by, of course, our Honorable Mayor Jose Marie Diaz. Good morning po sa inyo. Teka muna, batiin ko nga pala yung mga nakikinig dyan sa may Angadanan ni Isabela. Marami kong mga estudyante ng Angadanan ni Isabela. San Mateo na rin. Magandang umaga sa mga taga San Mateo. Maraming thank you sa napakaraming enrollees natin from San Mateo. Maraming thank you po. Dumadayo pa talaga kayo sa Alicia para lamang mag-enroll at mag-aral sa Top Achievers Private School Incorporated. Huwag kayong mag-alala. Malay mo, pagdating ng araw, magkakaroon ng Top San Mateo Campus. Yeah! Yun o. Dream ko rin talaga yan na magkaroon ng Top San Mateo Campus. Isa sa mga dream ko na malagyan ng campus. Kung meron akong gustong lagyan ng campus, it's Top San Mateo Campus. Saan pa ba gusto kong malagyan ng Tops? Top San Mateo. Gusto ko rin maglagay ng Tops dyan sa may... Diyan sa Tiyage. Kung may lote lang ako sa Tiyage. Para hindi na masyadong malayo pupuntahan ng mga Etsagüeño. Wait lang tayo ng tamang panahon. In God's perfect time, sabi nga. Tataya pa kami ng loto para pag manalo ng loto, papatayo namin ng school. Ganon. Pero sa awa ng Panginoon, maski piso, hindi pa ako nananalo sa loto. Hindi pa rin ako nananalo maski baliktayaman lang. Wala talaga, guys. Kaya mga nangyayari, mga pinapatayo namin, ang puhunan namin dyan ay lakas loob. Lakas loob at determinasyon at dasal. Maski hindi ako reliyoso, nagdadasal din na. Ano ba pinagdadasal ko usually? Na magiging healthy lang ang buhay, ganyan. Maging healthy lang ang tolay, ganyan. Walang sakit, ganyan. Kasi pag nagkaroon ka ng sakit, naku, yan ang problema. Mahirap pag nagkaroon ng sakit ay, lahat na paparalyze kapag nagkakaroon ka ng sakit. Lalong-lalo na kapag medyo malubhang karamdaman, di ba nga? Kaya siguro ingat-ingat din tayo sa mga kinakain, guys. Huwag masyadong processed foods. Huwag lagi sa fast food. Ganyan. Magluto din kayo ng lutong bahay. Yan ang lagi kong sinasabi sa panganay ko eh. Kasi hindi marunong kumain ng mga gulay-gulay eh. Sabi ko, paano yan? Pag hindi ka kumakain ng gulay, paano ka maging healthy niyan? Kung puro na lang processed food, puro ham, puro ano tawag diyan? Puro nuggets, kada kung ano-anong ano diyan. Ayun na nakakatakot, classmate, 'di ba? Sabi nga po ng mga medical practitioners ngayon eh, ang rason kung bakit pagkadami-daming mga nagkakaroon ng mga malubhang karamdaman ngayon o mga cancer ganyan ay dahil sa ating mga kinakain. Uy, my God! Pero nung mga kanto may ngamin ti ulam, ti gulay lang nga, puro gulay lang nga, kaslag kapsot ka may ngamin si ka. Kailangan mo rin talaga ng ibang mga pagkain na pagmumulan ng protina, ganyan. Kung fish,

Maghanap tayo guys ng mga masasarap na ulam na hindi puro processed meat. Hindi puro processed foods, ganyan. Baka sakaling mabuhay pa tayo in the next 10 years, in the next 15 years. Kasi nga, dami-dami mga, maski mga mabata ngayon, nagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. So, yun na lang alagaan natin guys, ang ating kalusugan. Ang gusto kong pagkain ngayon madalas ay native na manok. Native na manok. Nag-aalaga kami ng native na manok. Pero ang problema guys, kung alaga mo din yung native na manok, parang ayaw mo rin talaga katayin. Nakakaawa din naman. Kaya nag-aalaga kami ng manok. Tapos pag gusto mo magkatay, bibili din lang naman pala ako sa palengke. Ano pa rason na nag-alaga ako? No, parang mali eh. Parang may mali. Mag-alaga ka nga ng manok, tapos kung gusto mo magkatay, bibili ka din lang naman sa palengke. parang ano para rason na ikaw ay nag-alaga ng ano, di ba nga? Ganun siguro talaga, naawa ka sa alaga mo kasi nakita mo kung paano siya lumaki and then kakatayin mo lang. Magandang umaga ako sa mga nagsasabi na sikat ang Pinoy. Totoo naman talaga, sikat ang Pinoy sa kalokohan, lalong-lalo na mga politiko. Magandang umaga, 6:39 ang ating oras. You are still tuning into 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, with your DJ.

0: naman, sikat naman talaga ang Pinoy, no question asked.
1: Sikat naman talaga ang Pinoy. Maski saan mo pa tanungin, alam na alam nila yung nangyayari sa Pilipinas.
0: Magandang umaga sa mga nakikinig! Kayo ay nakikinig ng Tops Radio 645. Ang ating oras, kamusta naman po yung mga nag-aayos na mga gamit papuntang paaralan? 6:45 na, oh. Ako, galingan nyo ang pag-aaral nyo, mga estudyante, para hindi sayang ang panahon. Para hindi na naman kayo bahagi ng 83 ba yun? 87%. 83% yata na hindi marunong umintindi ng binabasa. Ayon yan sa EDCOM o sa Department of Education. 83 ba yun o 87? Yung hindi marunong umintindi ng kanilang binabasa. Yung iba daw, struggling readers. Marunong magbasa pero struggling pa rin at hindi maintindihan, hindi maunawaan ng binabasa. Obviously, not in Tops. Obviously, hindi sa Tops. Bala kayo dyan. Lalong-lalo na yung mga nag-junior high school, nag-elementary, nag-preschool sa Tops. Naku, hindi ganyan. Baka sa iba. Ay nako, magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Good vibes lang. At sana nga po ay mairaos tayo sa bawat araw na ginagawa natin. Ano man ang ginagawa natin ngayon mga classmate, eh pagbutihin natin ng mabuti, gawin na natin ng maayos. Ginawa din lang naman natin, pinasok naman din lang natin yan. Andyan na tayo, ibigay nyo na ang todo-todo para kahit papaano mas magandang kinalalabasan. Huwag yung medya-medya, huwag yung sakto lang, ganyan. Eh gayahin nyo kami dito sa Tops, hindi pwede, ang pwede na. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses at 6:46 on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Still, this is the Breakfast Show with DJ No Name. Stay tuned for more of your favorite songs only here on 107.1 and 107.9 Tops Radio.

Guns N' Roses with Sweet Child of Mine at 6:52 on 107.1 and 107.9. Hip-hop lang tayo ngayon, mga classmate. Magandang umaga sa lahat po ng mga pumapasok na, papasok na sa paralan, mga bumabiyahe na at nakatune in sa Tops Radio. Good morning, everybody! Ingat-ingat sa daan. Alam natin na medyo maingat ang medyo mainit ang ulo ng mga drivers ngayon. Dami-dami may init ang ulo, di ba? Nakikita niyo mga andyan nag-overtake, naalanganin, andyan yung medyo bigla ka na lang sasalubungin, ganyan. Kaya medyo iwas-iwas tayo sa mga ganyan, mga classmate. Kung gusto nyo hindi uminit ang ulo nyo pag ma-traffic, ganyan, ang gawin nyo, umalis kayo na maaga para kahit papaano, maski magkaroon ng traffic, eh, hindi kayo iinit ang ulo kasi nga, sakala nang iinit ang ulo. Kaya umiinit ang ulo nyo kasi malilate na kayo dahil sa traffic. Kaya ang magandang gawin, iwas-iwas sa pagmamadali, maagang umalis sa bahay, maagang magising, ganyan. Hindi yung late kayo alis sa bahay tapos kayo mainit sa ulo, mainit ang ulo sa daan, ganyan. Ang magiging ending nyo, naku, kung hindi kayo makakadisgrasya, mahirap ang ganyan. Mamaya mahuhuli kayo ng LTO, mahuhuli kayo ng pulis dahil nag-overtake kayo ng mga alangari. Iba nga, magandang umaga sa mga nakikinig ngayon. Magandang umaga sa lahat po ng mga drivers ngayon. Mga drivers na talaga naman nakatutok sa Tops Radio. Magandang morning! At sana naman po ay nakikinig kayo at medyo napapangiti kayo sa aming mga musika ngayon. Hey, here we go! Where is the love? Black Eyed Peas on 107.1 and 107.9 featuring Justin Timberlake.

0: Nagulat naman ako sa damit mo. Ba't ganyan ang damit mo?
1: Hello, sound check, check. Sasalita ako, walang kwan eh.
0: Para kayong kilala ko, pag nagsasalita sa microphone, pinupukpuk niya muna. Pinupukpuk niya microphone ng gano'n. No? Hello, check, mic check.
1: Check, check, check.
0: Huh? Test one, mic test.
1: Meron pang kwan eh, mic check.
0: Diyan yung sinasabi niya, check, check. Ganon yung sila. Bakit pagin sila mag-check?
1: Baka siguro yung kano name, yung crispy niya.
0: Tinitinan nila effects. Yung kalansing, kung may kalansing ba talaga. Mic test, test. Mic test, test. Mic test, test. Test, test.
1: Ganon yung nakikita ko eh, mga nagtetesting.
0: Eh, yung mga nag-MC ng mga event, paano ang kanilang pagtetesting?
1: Ha?
0: Yung mga nagtetesting
1: ganito ka agad ang unang-una, halos lahat.
0: Hindi lahat, hindi halos lahat. Silang lahat.
1: Silang lahat. Ganito ako, ganito na name.
0: Paano? tapos pag magtetesting na sila, paano?
1: Tetesting? Hello, pukpuk.
0: Hindi. Ano? Yung iba nagtetesting na eh, nagsasalita na eh.
1: Oh, tetesting.
0: Paano sila magsalita?
1: Ha. Tapos sisigaw yung mga bata no name.
0: Hindi ganoon, hindi sila ganang mag-testing.
1: Paano ba?
0: Yung mga nasa ano, yung mga nasa events place, yung mga nag-host ng kasal, mga nag-host ng mga birthday celebration, mga ganyan. Ganito sila mag-testing oh. Hello? Hello? Ganyan.
1: Hello? Para question mark yung hello ah.
0: Hello? Ganyan. Tapos pag nagsalita na sila, mag-umpisa na sila magsalita, ganito.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the...
1: Sa no name place na lang. Ay, no name convention hall.
0: Ganyan sila. Okay.
2: Ladies and gentlemen, welcome to...
0: Kuha ba?
1: Lalo-lalo name yung mga kuna, no? Mga malalaki ang boses ka?
0: Malalaki na nga ang boses. Yung iba, malalaki kasi pinapalaki. Diyan nga, kaslakanayan nga, agiddi-iddi kasi nga.
1: Iddi pala yun, no?
0: Kasla makataktakin nga, kasi yan.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the big day celebration of our deputant, Miss Juana de la Cruz. Let's give them a big, big hand, ladies and gentlemen.
1: Wait lang.
0: Ano?
1: May naalala ko dyan sa background mo eh. Parang yan yung pinapakinggan namin yung high school noong pagkakagabi. Si Papa Jack.
0: Ay, si Papa Jack.
1: Ganyan na ganyan. Oh.
0: Si Papa Jack yung ano, si Papa Jack yung inspirasyon natin noong meron tayong mga ano. Maalala mo yung program natin sa gabi?
1: Yung Love Fools.
0: Yung Love Fools. Na-miss ko na yung Love Fools si ka. Wala na kasing oras para mag-Love Fools, di ba? Pero masarap mag-Love Fools sa totoong buhay.
1: Balik natin yung kanunin.
0: Ito oh.
1: Yung mga replay.
0: Ganyan o.
3: Oh. Yun ang pinaka matindi. Ano ba ang mga salitang...
0: Parang inutusan kita mag-interview dyan ah. Base sa Facebook, Berna daw.
3: Berna.
0: Pero hindi ko alam kung sino si Berna.
3: Search ko nga mamaya. Imberna.
0: Sabi naman ni Ezekiel de la Cruz, good evening po DJ... Ate, kasuhan mo ng RA 9262. Oh, violence, VAWC. Ang alam ko dyan eh, violence against women and children. Tinulungan ka pa, oh, kapuso mo, Jessica. So, Calvin! Alcantara, ibahin mo loob mo ate, kailangan mong magpakatatag, alang-alang sa... Yan yung ating Love Fools, di ba?
1: Yung pinapakinggan namin nung kami naman.
0: Si Papa Jack.
1: Papa Jack.
0: Ayagong-ungit, nga kanta na yan.
1: Mag, pagkakana, no, magbabasahin ng mga messages ng gabi, magchat kami, magte-text kami dun sa number.
0: Ah.
1: Oh, yeah, tapos yun yung aabangan namin.
0: Baka hindi naman si Papa Jack yan.
1: Papa Jack yun.
0: Baka si Papa Jack Stone yan.
1: Dapat, ay. Yan lang.
0: Inis. Congrats, Ate. Ang sarap lang na kulitan natin ng Love Fools, di ba?
1: Oo.
0: Yan
1: yung mga panahon na hindi pa masyadong kan eh.
0: Ano?
1: Busy.
0: Hindi pa masyadong busy. No?
1: Ngayon kasi madami na eh.
0: Mga ganyan ang style nyo eh.
1: Tapos na yan.
0: Nagsusulutan kayo, magbabarkada. Oh. Tapos? Oo,
1: tapos?
4: Ganun. Ang nangyari dyan kasi DJ, nung pumunta po ako ng Pampanga, hindi ko po alam na ganun mangyayari DJ.
0: Ilang buwan ka doon? Ilang taon?
4: Mga 5 days lang ako doon DJ.
0: 5 days lang?
4: Po DJ.
0: Pagbalik mo, kasama na niya yung kaibigan mo.
4: Hindi ko pa alam DJ na mayroon na silang relasyon noon.
0: Ah, tapos? Yeah. Ang galing mo mag-interview, guy.
1: Pasneya ka noon eh. Tirada ka man noon.
0: Ang galing mo mang-alipusta.
1: Ay, ikaw na nga lang yun eh. Hindi ako yun. No
0: gimmicks. Nagagalit kami sa Love Fools. Na-miss nyo bang Love Fools? Nasa file pa rin namin lahat yan. Love Fools. Ay nako, those were the days. Naka 100 mahigit na episode din yan.
1: Oo.
0: 100 mahigit na episode. Isa sa mga episode dyan ay episode ni Yakult.
1: Delete ni.
0: Parang ganun na nga. Si Mr. M naman yun. At isa sa mga episode na yun ay si Mr. M din. Butin lang wala akong episode dun.
1: Ha?
0: Wala akong episode.
1: Hindi ka papaya. Oo.
0: Yung ako interviewin nyo.
1: Interviewin namin, wala.
0: Alas 7:06 na po ang ating oras. Ako'y magpapaalam na kasi marami akong bibilin na tiles ngayon, Mr. M. Kailangan kong lumarga-larga ka agad-agad dahil bibili ng tiles.
1: Saan kang bibili?
0: Diyan na lang muna. Kunti lang yung bibilin ko kaya maghanap na lang ako dito. Yung isang nag-iisang CR sa aking opisina. Oy? Ay kailangan kong bilhan ng tiles na umatikabong ang ano, yung pagpasok mo pa lang eh ano, eh bigla na lang umiilaw ganyan.
1: Ay, ganun. May motion detection light.
0: CR ko yun, kaya kailangan kong pagandahin. Ano ka ba? At good morning sa lahat po ng mga nakikinig. Kailangan na po namin magpaalam at dahil diyan, kaya dami kong lalakarin ga.
1: Okay.
0: Ganun talaga ang ano. Ganun talaga ang bise. Yan. Bise. Oh. Bise. Busy. Yes. Hindi ako bise president. Ay nako, sige nga, paalam ka na nga, Ingo.
1: Magpapalam niyo magpapawalan niyo. At magpapaalam ng inyong pinaka-Chinese at pinaka-Lodin sa balat ng radyo. Wala naman yung likod, Mr. M.
0: Pasensyahan nyo na si Mr. M. Medyo kulang yan sa ano.
1: Ano?
0: Medyo kulang yan sa...
1: Ayusin mo.
0: At tagal na yata hindi nag-change oil. Alam mo yung sasakyan, Mr. M, na ano? Alam mo yung sasakyan na matagal nang hindi na-change oil? Medyo pumapalya.
1: Siyempre, kahit sino naman no name, kahit anong sasakyan naman yan.
0: Diesel na nga, hindi pa nag-change oil. Bye everyone! Manatiling nakatutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real!
1: Radio!

0: mabuntis ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.